salimba azulo eh singa bala kama bala sa kasi bala bisa tu inga bali mondele mondele abota makola na koki na patasso e via